0: kai mantaka kai wal kai papis to soyun ko hinamanta kai kumpun ko to soyuspa kai hatun tar pipiro ako ayin papa kanampa
1: konanga kai wa hai papa to kai kusun slawitan istika kanchista.